0: Ndaba ino manda ino ya bintu nivo taikana taikana bintu sivo patina bino bino ya ishua chilufya iwe chichi
1: mukwai
0: ngati muntu oita msanga msanga mawera osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook ni chinji kansi
1: no baba jele mrefa ndi chiteni shero ni shumule njitira kwa tirubuti ay
0: nili pa ulendo nukwea kunkwala so ni parking le ni vofu ni kila msanga msanga please na
1: papa jele chani muli pa ulendo mrefa kunkwala mwansha ba jele last time tu alira ndepo fea kunkwala na tidyo ndepo anga kunke one day nishinishi munchira
0: ni inkani ya madoda tikuyoji ya tikajia basi tika wele
1: kwa jela I don't care if ya madoda mlela ndefyo na tine kunkwala nga tamwansende na mwata mwaeko ni vishe fea mekumwala mkunkwala every year February nga ya fika fye Zambia kutenta nchwala hapa ni ponsi nchwala abantu wafurungana Zambia seba pa stand still.
0: Yai, nisie nikajie, nikayojia, kuye vani ngachite vya kine, nipa kupeze.
1: Alaba jele nde mikonka, tapa ishashale nde mikonka. Nga mabe nde mikonka kunchwala, ndefo kia ya mwana na
0: ini. Maona lomba mwaya kuvya kine.
1: Nazita pale kumwala, aba, mwaba ngoni, mwaba ngoni mwalichenjela sana. Mwana wana kwa tinadishishita, nalufufuta de, nde mikonka. Nde konka, tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mlakoni mwemba wakantwe. Kito nibebesha. Ish.